Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

Masu sauraro barkanku da dawowa shirinmu na yau. Duhu kiran tsofaffin ganuwar dutse da suka miƙe a ɓangarori biyu da kuma sautin takun ƙafafu da ke amsawa a tsakaninsu. Ku yi tunani kuna tafiya a cikin wata 'yar siririyar hanya da ke zurfin mita da dama a ƙarƙashin ƙasa. A nan ba za ku iya ganin sararin samaniya ba. Abin da kawai ke kewaye da ku shi ne shirin dutse da ƙasa. Amma wannan ba wani kogo na yau da kullum ba ne. A ƙarƙashin wani birni ne, akwai wani birni daban wanda ya jure wa sauye-sauyen zamani. To, menene hanya mafi ban mamaki ta kare birni? Gina dogayen ganuwar tsaro ne? Gina manyan ƙofofi ne? Ko kuwa rusa waɗannan ganuwar da hannunku idan lokaci ya yi? Wannan shi ne ainihin matakin da aka ɗauka a Ascalon a shekarar 1091. A Akka kuwa an mayar da tsarin tsaro ƙarƙashin ƙasa ta hanyar ramukan da aka haƙa a tsakanin duwatsu. A Gaza kuma ƙarfin da ya sa birnin ya ci gaba da wanzuwa bai taƙaita ga ganuwarsa kawai ba. Yana kuma cikin tsohon gadin da masana ilimi a yaren matafiya da ƙarnuka suka tara ta hanyoyin da ke tsara birnin. Birane uku masu tarihi suka taka rawa wajen tsara makomar ƙasar Falasɗinu da labarai uku daban-daban na tsaro. Amma duk suna da tambaya guda ɗaya, menene ainihin abin da ke kare birni da ƙasa? Akka, wani tsohon birnin tashar jiragen ruwa da aka kafa a gaɓar tekun Bahar Rum a cikin wata mashigar teku ta halitta. Tsawon ƙarnuka ya kasance ɗaya daga cikin muhimman wurare da ake bi wajen kasuwanci, zirga-zirgar sojoji da hanyoyin aikin hajji. Kamar yadda hukumar UNESCO ta jaddada, Akka na da wani gado na tarihi na musamman daga zamanin tsakiyar ƙarnuka har zuwa yau, wanda ke wanzuwa a saman ƙasa da kuma ƙarƙashinta. Bayan babban sauyin da aka samu a zamanin Mamluk, an binne wani muhimmin ɓangare na birnin 'yan Salabiya a ƙarƙashin ƙasa. Sannan aka gina birnin Usmaniya na yanzu a samansa. A yau, titina, unguwanni, gine-gine da sarƙaƙƙiyar hanyar ababen more rayuwa da ke wannan ɓangare na ƙarƙashin ƙasa sun ci gaba da kasancewa yadda suke. A nan ne ainihin labarin Akka yake farawa. Ko da an lalata birni a saman ƙasa, yana iya ci gaba da rayuwa da kuma kiyaye asalinsa a ƙarƙashin ƙasa. Ɗaya daga cikin sanannun gine-ginen da ke wannan tsarin hanyoyin ƙarƙashin ƙasa shi ne ramin Entepler. Binciken kayan tarihi ya nuna cewa an yi amfani da wannan hanyar dutse mai tsawon kilomita 350 a matsayin wata ɓoyayyiyar hanya da ke haɗa tashar jiragen ruwa da muhimman wurare na dabarun tsaro. Yayin da rayuwa ke gudana a saman ƙasa, a ƙarƙashinta kuwa akwai wata ɓoyayyiyar hanya da ke tabbatar da tsaron birnin da haɗin kai tsakanin sassansa. Tabbas labarin juriyar Akka bai tsaya a zamanin tsakiyar ƙarnuka kawai ba. A shekarar 1799, lokacin da Napoleon Bonaparte ya kewaye birnin, dakarun tsaron Usmaniya da Falasɗinu, ƙarƙashin jagorancin Jazar Ahmed Pasha sun fatattaki sojojin Faransa tare da tilasta musu ja da baya. Akka ta sake tabbatar wa duniya cewa idan aka haɗa dutse da dabarun da suka dace, zai iya zama wata alama ta gwagwarmaya da ke jurewa sauye-sauyen zamani. Idan muka bi gaɓar teku zuwa kudu, za mu isa Ascalon. Wannan tsohon birni wanda ake kira Amaryar Sham a yankunan Larabawa saboda muhimmiyar matsayarsa tsakanin Masar da yankin Sham, wato Biladush Sham, ya shahara da gudanar da

0: tsaro masu wahalar kutse. Sai dai labarinsa mafi ban mamaki a tarihi ya samo asali ne daga rushewar waɗannan ganuwar. A shekarar 1997, Salahuddin Ayyubi ya sake ƙwato birnin daga hannun ‘yan Salabiya. Amma bayan wasu shekaru kaɗan, lokacin da yaƙin Salabiya na uku ya ɓarke, sai birnin ya faɗa hannun abokan gaba, sannan ƙaƙƙarfan sansanin soja ta bayyana. A shekarar 1991, Salahuddin Ayyubi ya ɗauki wani mataki mai matuƙar wahala, amma mai muhimmanci ta fuskar dabarun yaƙi, inda ya ba umarnin rusa ganuwar Ascalon, rusa tsarin tsaron birni da hannunka domin kare shi. A kallon farko, wannan na iya zama babban saɓani, amma a dokokin yaƙi da dabarun soja, mataki ne da aka yi masa kyakkyawan lissafi, domin manufar ba wai a fake a bayan ganuwar birnin ba ce, illa hana abokan gaba sake amfani da wannan ƙarfin wajen kai hari kan ƙasar Falastinu. Haƙiƙa, ganuwar Ascalon ba wata hanyar tsaro kawai ba ce, ta kasance alamar iko, alfahari da asalin al'ummar wannan ƙasa. Sai kuma Gaza. A Gaza, labarin ya wuce batun tsaro kawai. Domin fahimtar Gaza, dole ne mu kalli taswira da kuma hanyoyin da ke ratsa ta. Gaza, wadda ke kan babbar hanyar da ta haɗa Masar da Sham, ta kasance wurin da ‘yan kasuwa, mahajjata da rundunonin soja ke wucewa. Sai dai wataƙila ɗaya daga cikin abubuwan da ba a fi sani game da wannan birni ba shi ne kasancewarsa babbar cibiyar ilimi. Abin takaici, a yau ana yawan danganta sunan Gaza da mamaya da yaƙe-yaƙe. Amma wani binciken ilimi da aka wallafa a fitaccen mujallar Journal of the Royal Asiatic Society ya yi amfani da takardun tarihi wajen bayyana yadda Gaza ta rikide zuwa cibiyar ilimi da tunani ta yankin a zamanin Mamluk. Tsakanin shekarun 1260 da 1516, zuba jarin da aka yi a Gaza ya samar da yanayin da ya bayar da damar kafa ƙarfafan cibiyoyin ilimi da kuma samuwar al'ummar malamai masu yawa. A zamanin Ayyubiyawa da ‘yan Mamluk, malamai da masana hadisi da dama waɗanda ke kai komo tsakanin Masar da Siriya sun sauka a Gaza, inda suka koyar da darussan hadisi tare da rubuta littattafai. Wato, Gaza ba wurin saukar a yaren matafiya kawai ba ne, ta kasance kuma wurin da tunani da ilimi ke sauka. Ana iya fahimtar girman birni ba kawai daga tsayin ganuwarsa ba, har ma daga mutanen da ya raya da waɗanda ya karɓi baƙuncinsu. Akka ta nuna mana juriya da ke ɓoye a ƙarƙashin ƙasa. Ascalon ta nuna mana dabarun da ke buƙatar mutum ya kasance a shirye ya sadaukar da wani abu idan hakan ya zama dole. Gaza kuwa ta nuna mana cewa hanyoyi ba mutane kawai suke ɗauka ba, har ma da ilimi da al'adu. Amma bayan ɗan adam ya koyi auna ƙasa, gina dogayen ganuwar tsaro da haƙa ramuka a ƙarƙashin ƙasa, sai ya juya idanunsa zuwa wani wuri daban, sararin samaniya. Masu gadin wurare da daddare ba su kaɗai suke cikin duhu ba, taurarin da ke saman kawunansu suna tamkar, suna raɗa musu alƙibla, lokaci da nisa. Ɗan adam bai tsaya ga kare birni kawai ba, ya kuma koyi karanta sararin samaniya domin gano hanyar da zai bi. To, yaushe ne kuma ta yaya ɗan adam ya fara karanta sararin samaniya tamkar taswira? A sashi na gaba, za mu yi wannan tafiya mai ban sha'awa daga ƙarƙashin ƙasa zuwa sararin samaniya mara iyaka. Sai mun sake haɗuwa. Kafin nan, ku huta lafiya.
1: Falastinu, boyayyun labarai.

0: c'est pire. Laisse nous.
1: Masu sauraro, barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin shirin tafiyar ɗanɗano. A kashinmu na yau, za mu shiga duniyar fermentation na abinci, wato ɗaya daga cikin tsofaffin hanyoyin da ɗan adam ya gano wajen adana abinci da kuma samar masa da ɗanɗano. Wataƙila fermenting abinci, wato adana shi, shine farkon sauyin sinadarin halitta da ɗan adam ya gano, ko da kuwa a lokacin bai fahimci yadda yake faruwa ba. Miliyoyin ƙwayoyin halitta da ba a iya ganin su da ido, ba wai kawai suna taimakawa wajen adana abinci bane kawai, suna kuma sa abincin ya ƙara daɗi, ya ƙara samun sinadarai masu amfani, sannan ya fi sauƙin narkewa a jiki. Saboda waɗannan ƙananan abokan namu da ba a iya gani, amfanin gonar fasara zai iya ci gaba da kasancewa tare da mu har zuwa lokacin hunturu. To, kun shirya jin labarin wannan tsohuwar hikima da kuma yadda ta yi tafiya daga wata al'ada zuwa wata, tun daga kayan marmari da aka tsinka aka jiƙa zuwa kefir, daga burodin da aka bar shi ya tashi zuwa abincin kimchi. Idan kun shirya, ku biyo ni domin jin yadda waɗannan abinciccikan suka samo asali. Kimanin shekaru 10,000 da suka gabata a zamanin Neolithic, lokacin da al'ummomin ɗan adam suka fara barin rayuwar yawo, suka koma zaman rayuwa a wuri guda, sun fuskanci wata babbar matsala. Abincin da suka girba yana lalacewa cikin sauri. Alkama, ƴaƴan itatuwa, kayan lambu da madara, duk suna buƙatar a yi amfani da su cikin ɗan lokaci kaɗan. A wannan lokaci ne aka gano fermentation, wato adana abinci ta hanyar lura da gogewa. Idan muka bi tarihin fermentation, ba wai al'adun girki kawai za mu ci karo da su ba, za mu kuma mu ga wasu muhimman matakai da suka taka rawa a tarihin ɗan adam. Binciken kayan tarihi ya gano alamun fermenting abinci tare da ragowar shinkafa. Za mu ga ƴaƴan itatuwa a cikin tukwanen ƙasa da aka gano a kwarin Yazgat na China, waɗanda aka ƙiyasta cewa sun kai kimanin shekaru 9,000. Waɗannan abubuwa da aka gano sun nuna cewa ɗan adam ya fara samar da abubuwan sha da aka yi fermenting tun a farkon matakan tarihin wayewarsa. Idan kuma muka kalli Göbekli Tepe, wanda ake kira mafarin tarihi, za mu ga ragowar sinadari mai suna calcium oxalate a ƙasan manyan tukwanen dutse. Waɗannan alamomi na nuna cewa har ma al'ummomin da ba za su fara zama a wuri guda ba tukunna suna sarrafa hatsin daji ta hanyar fermenting ɗinsa. Haka ma a tsohuwar Masar tun kusan shekara ta 4,000 kafin haihuwar Annabi Isa alaihi salam, yin burodi ta hanyar barin ƙullu ya tashi sakamakon aikin yeast da ƙwayoyin cuta na halitta ya kasance wani ɓangare na rayuwar yau da kullum. Dukkan waɗannan misalai suna nuna cewa fermenting abinci na daga cikin tsofaffin ilimi da suka taimaka wajen samar da manyan nau'o'in abinci da ɗan adam ya dogara da su, kuma ba wai kawai abubuwan sha bane suka dogara ta wannan hanya. Anatolia yanki ne mai matuƙar wadata da al'adun yin fermentation. Kowane yanki yana alfahari da nasa samfurin yin fermentation na musamman, kowane sakamakon haɗin gwiwa ne da aka yi da yanayi. Kayan tsami na daga cikin tsofaffin abincin da aka yi fermenting a Anatolia, kuma suna wakiltar wata al'adar girki da ta daɗe tana wanzuwa tsawon shekaru. Kalmar kanta ta samo asali ne daga kalmar farisha, wato torshi, wanda ke nufin tsami, barkono, kabeji, karas da kukumba da ake girba a lokacin bazara. Ana adana su domin lokacin hunturu ta hanyar barin su su yi fermenting a cikin ruwan gishiri. Ba ruwan tsami ne kawai ke sa kayan tsamin Anatolia su kasance na musamman ba, sai dai ainihin sauyi yana faruwa ne saboda ƙwayoyin cuta na halitta da ke samar da sinadarin tsami, waɗanda suke samuwa a jikin kayan lambu. Waɗannan ƙwayoyin cuta suna mayar da sukari da ke cikin kayan lambu zuwa sinadarin tsami, wanda ke samar da zurfin ɗanɗanon tsami wanda ya fi kaifin ɗanɗanon ruwan tsami kawai. Shalgam, wato ruwan tunip, wani abin sha ne da aka yi fermenting kuma ya samo asali daga kudu maso gabashin Anatolia. Karas baƙi, tunip, bulgur da gishiri, waɗannan abubuwa masu sauƙi suna rikiɗewa zuwa wani abin sha mai tsami da sanyaya jiki ta hanyar fermentation. Boza kuwa wani sanannen abin sha ne na lokacin hunturu, tun daga zamanin daular Usmaniya. Ana yin sa ne musamman daga hatsi.

Ƙarshen shirinmu wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.